masa ko jaja ka ba ko jena furumuso kuna no ay sabele donya la ko sina manyi sina manyi sina manyi ko jaja sina de ko juguye wala ko sina jugo de bina wala de ka wala panda ye tie kono wala ko sina jugo de bina furuga bla kele na mirla tie na sina jugo de bina duduma ka du ko manye tie na wala ko jeta bali fo le kala aya bula bla jurba.

kundu mumpamba mumpamba uhonde le bantu esiko beto kundu ritatu kwamisa yachi ka kundu ako bisalu toneno sari tabokesa yachi sala kwatu tatombe ngachi tanunga ambe salu chitu.